Talofalava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. New Zealand nuclear-free status not changing, PM says. Ebola and hantavirus are putting global system back under pressure. In sport, Hawaii Consortium emerges as potential saviour for Moana Pasifika. This is the details in Samoan. Te amreo talani mai Aotearoa ni sila mōre leiti o ni sila Pasifika whawhangamaia. O te ena le official parmia ni whai o ni swinga ni tūlanga o ni sila sa o loto mai le nuclear. I te whālia, o a ienga whātino e le o suia mai le suia foi. O le wha amtalanga e murmuri mai mana te whālia o le li minister o pui puinga whaftifita ni sila Chris Pink. Le sa whai e le astona e whapea. E te tau ia New Zealand whai ni tūlanga noanga i lona tūlanga o tuwai i te te ele i nuclear. O se wham talanga sa mafuai si le fie fie o le pāti ele leipa ma lātou tāpai nai le whainga malo e wham oti ro lātou tūlanga o tuwai le mata upu. Tala no aina vayanga o tala ale Bloomberg i le fono tanga whaali tausanga mo te pui puinga ale Shangri-La Dialogue i Singapore. Sa fisini ia ia pink. Pe ole a tilo tilo ni usile tau tū mama mai ana ia inga whaatino sa o loto mai nuclear. Ina ia whātanga iwa a maule uline nuclear o na urufale mai o ngā samio New Zealand. As a whare e pink, e leise sui ngā loa ia ea ia inga whātino na malo New Zealand i lea tūlanga. Ai ole āwhiso soni ai, mō lea tūlu pe a whaini tūne noanga. Pe a tilo tilo ia Australia o fua fōrmara o mio wa a maule tolu e uline nuclear. O se vai ngor whenga ingor whai ngā pā anga Australia, American, Britannia, the AUKUS. Mai e tā uai o no Australia na arpaua i leo salato pā a ngā lo ia mana mia i wā maulu e uli na i nuklea o lono winga. O le afsoso ania i mō New Zealand le whaia le ia i o ni tala noanga. I re sei ni e ino le whaia ngai ngā le okas i rua whero futasi. O le whaia ngā mālo le leipa i le vai teimi sa vā veo na lato fōrfloina le wha asao ni wā maulu e uli na i nuklea o no unfale mai o ngasam i o New Zealand. O le tūlanga i leo suia i no tūla i mele whaia ngā mālo so wha atasi o ienei. Ina o whaariar pāre mea tuisina ve maulo moto o tua Christopher Luxon. O le tūlanga o tuai ni usila i nuclear i lema whai o na whai i eise whiutana inga. Ma whaari ai le suisa upo mod pāre mea o le tūlanga lawale nā olo iai. Ai o whaariar tai tai o le lepa Chris Hipkins, ini nai vai aso ma vai. Le sa whaari ai Luxon o lo o hawa nole nashon moni afi e alu ili nuclear i New Zealand. Ai o leo o whaari ai le minister pui puinga le hawa noa motana noa ngai vā maulu e ulina i nuclear. No lono winga, wa vari vali nai ia te oma i le meolo o manatu ere whainga mālo le national o nuclear i reisi a wale wha o ngā mo New Zealand. Mai e tā wai o New Zealand, o lo mita mita lawa i lona tūlanga sa o loto mai nuclear o lo tu wai. Ai o le asana nafi sa tue whaari ai laksan e tā ma mau lawa lana whainga mālo e leto e ilu iloina i le tūlanga sa o loto New Zealand mai nuclear. O whata ati e New Zealand e se tapu mo tangata Israel so na mae mae po extremist Israeli settlers o no foia ele ele o naina e tangata te lo tasi o Palestina. Whatasi ma tapu Australia ma tunu o Union Europa. Whari ere minister vai fafo va vasa ma nei o Winston Peters o lea tapu ele o tau la ile e whainga malo Israelu e po o na tangata. Ai o tapu murumuri nei a ngā ile in tangata te o tolu o lo o ngā rue I le whaalau te leina leo le nofo i a whaasori tu la whono o ele West Bank e au fie ima whainga whaatu bevesi. Whaari e Peters, o ngā ioinga ne tangata jo toru o wha matau ina le file mō, ma le pui pui ngā tangata Israelu ma Palestina. O nofoanga o nofo i a Israelu i territorio tangata Palestina, o le solia leo tu la whono wha vau maloe pena i ta wain. Ma i ta wai o le whaalau te leina le nofo i o nei nofoanga e o whaatu siai ma le whaatu bevesi, Wa faa maa maasa niai awa nore lei mole fufo oniste te lua e faa vahina. O se faa te inga sa faa ngā ini masini pu e ata i lunga o lau papo o faa salalanga po billboards. Sa hap soso nye e mai tau inai ta avale tau faa valea i pepa faa mao nio ta avale pasi ai le feo a ilunga o te tele warrant of fitness. Ai ua faa yara faa ungana matanga ruengo ta avale poli transport agency. E le wha solo atua ia nei masini po ea te isi no whātiru ai, e le nga whati eina i te tongi. Sa tom whai ere ofisi te punia ia lape o nei whai nga wha solo tu la whono i pepa o wha maani o te avale isi le lei on a sai li linga. Sa taula iai whare te avale sa masaru mia e la tu te wha matu ina ia nei pepa wha maani i te avale, e le o whai e nisiaki. Mai o lawa fo i te avale e le o iai nei tā ranga, e ave iai pepa wha maani ia.
Ona mai siri poeta yeso tanga ba wall of at kon losio le sene no merita vale. Ona fa tusit sai le ma fa mamonga, ma nei le sene ona i loa lea oni fainga fa so ritu la fono. O ingo ala vai o virase o fa mai e fa o sofia ile ato to vale le rani. Wa to e mata i tu ina foi. Ai e tusala vono o onga e ele matautia. Ebola, male, and virus. On every Russia, what to it, the new my name, the mate, doing a kelope, a conitinete SS, I had two son matokio, unga yai, or mali wine, or a fat telain or a piece of Ebola Africa on our tonu, what out to solo, I pulling also for Maroena, Favamalo, Mobui Puinga. I were to it too like my popoling or see on my every Russell, and virus. E alfie mali poti seasia on a fire yai. O se pipisi leo le faa mai ma ileisi tangata ileisi tangata. Ua maafua ile maatatao ile mafai. Ma le vavei nei faa mai ona pipisi. E ulava ile maawalalo se tūlanga la matia o iai e tangata ni usila. Ai sa alonga ile ni tumai faa pitoi faa mai pipisi mai ko peika ile porokalame ale the detail. Ua awina mai ese la puta ingata avo tele. E mua mie ni usila o nalangolango le tele ato le puipuinga o le ola maaloloina. Male me pido si lo nel le mo fa un tatto fai o le lango lango in le fa la bom tonga so i fo malo lo in le lango le World Health Organization pole who ile to wa matanga le to sanga dei sa sigi nya ile to u lo parti le New Zealand first of all was sa mane win Sir Peters ia le au nga o le fa la bom tonga so i fo malo lo in le lango ino mai ona fa wi to lango lango America ma fa ingo ai ile se fa la bom tonga fi fria ai oni sui la bom malo le kelope. Ai wa fari ne peka o le fara tonga lo tau la mo il tau fa sanga ne vi rasi lua ma o lo fai singa lu ngale le tele u lava il toi fa ki ki of so sanyo fo tupen a tu nu o le le tuma ai nga il rangi o e pola o se tasio fa ma yoti e fa bi pisina e so tango so va yo tino tanga te pio fa u ma fi so inga fa un ali ma le pisia tu nu o le Democratic Republic of the Congo ma Uganda. Walang ayat ng lungo patino, tuluay, ufitay ay suyo sa ifo maroloy na masayahong ay le masan niya ay ole avirase. Leo fa fainga tayo ito'y puy-puy, mali talyato itong ftinga. Ole virase ole hand of ours, wafa ari e peka, e SS, ay ito ititi ay sa faa matao. Lea sa ato ay avieli taula inga ili kelope ili masin tuluay. Ina wafano ini so ifo ilungo sa faa melita fafao. Aw fola watu may Argentina le Antarctica, mali vasa Antalatic, e to lua tanga tani sila sa ia lunga o le va. Ta longa o le to fong fo mo fa sa ina lo ka pia mo na pasifika wa manwa e nei. I se fala bu tonga tu fa tasi por consortium. E to ia se tanga te milion a tanga te e milionea. E ona se company o wala fa ti kono lo se fa mo tu i Los Angeles e America. E ia ma manga le to ni sila. O lo tilo tilo se fala butonga info fua ngai sifi e toile au loka pia o le te amarasanga o le supa la ka pia pa sika e fa mautu e Hawaii pe a failea e te lire la tuta ufonga. O se e te arasanga ua adiliani ni nai aso talo na palote i au fai sea in moana pasifika e firfilias kampani e fata apea me to tino au o no ule nga fatia ina le kampani sa fata moea o no fafita au tau tupe. O le pole sonai i le taalonga muni muli le maana pasifika o le supa la ka pile sa maana maalo le Brumbies lusu tasis riva. I le toa tele wa tunganu. O le muta li ai le o le toe awai o le awe mafuri to matonga masa moro filfili iai. E i ele maama angale le itio ni usila o le taarsanga e faa mautui Hawaii. E ese mai ele taarsanga le isi faa la tonga tu faa tasi ale kana loa rugby. Le e langolongo ine nisio ta ma pasifika longolongo asa ta arumo mua le ublaj le peo Jerome Kaino, kio roko soko pena tinga mo Yohane Fitu, John Afoa. Ai ole tu ufonga mai Hawaii, ele te tulunga, o lo taula mua se isi e peon faa matale inai, ese mori mau, o se tangata milionea, e iaiso le tupu anga pasifika mai faa mautu i Los Angeles. O se tangata e peon alipo tiai sa hao ina le University of Stanford, University of California.